le badung dala eh je mo khola badung ha ba ke khotse ka makgweng ha ke khotse ba ba ka tshobana dimana degene bebe ba ke sa beso jo mana bo khola e eh mele eh mele he je ya we he je jo dingwana mo

malo granenu ane jamai slamen koto wajulu le kala bi sukuru bay ne kamelen bay ka ay tolona